0: ma sise agbara o awon kan be ti ami ma tuwo sile ni ayajo oni on the 26th of July 2026 egbo mi sir emi so tele bi woli gbogbo igbe ku gbese to wa mo pa ni ase ni oruko Jesus o ya jade wa awon gbese aimodi ani mo mo bo se nawo ye o de digbese lo so lorun won ko wo fu apamo o mo gba to na o yo die owo digbese won ko wo fu oko bitaja owo ye de tan o yawo pelu owo gbese de nbele in bo gbese ti wa o nsise o ngba salary gbese kule bogo yi la soko emi ni gbese igbeko kan ni awon aye na ma bi yo lenu gbogbo to ba ri mi gbo mo duro mi o da duro mo soro be ni mi o da soro bi a mi re ba ni tumo mo pa ni ase gbese re pare emi gbese mo pa lase mi to wa o ya jade bi be ni wi pe na saju olorun o de ju awon ota re run mo pa ni ase gbogbo emi gbese o ya ma pare ba e ma pare ni pare in the name of Jesus wa power re bi atewo wa power pa wa so pe emi gbese jare lowo mi emi agbana jare lowo mi
1: emi agbana jare lowo mi
0: o fa agbana jare lowo mi
1: o fa agbana jare lowo mi
0: in the name of Jesus gbogbo eni ba gbo ohun yi to the share program ye mo duro bi ko ati iriju olodumare mo so tele si aye re gbogbo emi gbese na aye re o

0: aye adide.
1: Amen.
0: Wa de sebi oba.
1: Amen.
0: Yesu oluwa wa.
1: Amen.
0: Wo ki gbogbo eyan omo Olorun. Jake jadu agbaye ni gbogbo nje ba ti rugo mi. Je ala fi Olorun ko wa pelu yi. Mo de gbadura loruko Jesu o ma ni testimony.
1: Amen.
0: Oruko mi o yi pada. Apostle ati woli Mustafa Solomon lati Justino Kagode Church Land of Reality Tony Joawani Baremo Idiobi Airport Area ni Ribadan to bambo lati Eko lati Abekuta lati Challenge lati Ring Road to lo sona Ewo Road to ba ti de ore meji agugu wa bonle so ko lo se bi oba to ba wa mobile to ba ti de ore meji agugu Gombe bi Okada abi Marua so ko lo se bi oba wan lead e debe ni gbogbo jo program bi ayajo ojo simi bayi o ba oko fe to ma gbo ayafi to ba gba lakia wole to ba je junction airport so ko lo se bi oba okada ma lead e debe mo gba dua loruko Jesu ogbo ra jade
1: amen
0: to ba ti di bi ojo me fa bayi ipade la 24 hours to ma se re ni camp wa o ma waye mo ti kede fun e tele pe mo ma fun won ni ororo isegun pambele kini mo pe ororo isegun pambele ya ororo isegun wa o le ma ti gbori enu woli na lo ti ma gbo woli lo ma yanan na e bo se ri bo se se ati ise to ma se ninu aye eniyan agbara kan lo de o agbara kan ni otu o mo gbadura loruko Jesu ninu igbeko to wa ati ose loruko Jesu mo gbagbe pe mo so fun o pe to ba ti nbo niyawo e dani moko e dani e wa pelu awon omo yin e fi oju won mo bi kan pe ni adura ni bi adura ti ngbona ha e gbo mi sa bo ba le ti nbo wa ti get ready pe o get omi oro ati omi ara pada ye get here e yo kan ni o ti wa loke kan leyin eyi ni wa fun e lororo to ma da si ma so fun o bo ti ma se to fi bo ogun to njale ke fe pada eyan ni o ni gba mo gbadura ni igbeko awon agba oya jade wa in the name of Jesus ni awon ojo simi bayi mo saba mo wa ni igando be ni Sunday yato Sunday akoko ti mo ma wa ni Ibadan wa awon Sunday tuku mo ma wa ni igando la ro ba ma wa ni igando ago mefa bo program ti bere o de ma ni agbara sa Lasu Igado Road hotel bus stop o ma ni agbara gbo mi sa to ba ti debe so ko se bi o ba lo nlo o se ti o mo be ise agbara ma nsele itusile idande awon eyan ma ni eri pupo mo gbadura loruko Jesu ogbo ra jade to ba wa ni gbogbo agbegbe ni mo pe oloni si ni pade layi laaro yi o ma ni agbara sa loruko Jesu ma ran lo gba
1: amen
0: e wa gbo eleyi ni gbogbo branches wa patapata ya mo meno klana pe to ba lo a ma fi oro si owo re emi igbese yen gboro jade gbogbo eyan biya mo mo ja idani o ma na to ja yen be ni o mo re o gboro pon dale ni won o gboro jabo leyin re mo gbadura mo gba biya mo ika ta soja ma ya ta la mo te ba oja o loruko Jesu olorun agbeja re
1: amen
0: Olorun gbeja re.
1: Amen.
0: Olu agbeja re.
1: Amen.
0: Olu agbeja re.
1: Amen.
0: Olu agbeja re.
1: Amen.
0: Tori pe so pe idijaye. Temi ko o. Eme me ma gbera nile. Ma ja
1: kula.
0: Ha! Idijaye. Temi ko o. Eme me ma gbera nile. Ma ja kula. O ma di asegun emi tan pe gbese yan ni agba to mo le jade mo gbo testimony obere kan ibe ni ti bere e gbo mi sa o je gbese ni toto sugbon oni woli gbadura fun leyin ti woli gbadura fun won omo eran ti presirere leyin re ma soro olohun a o de gbadura
2: ati ni ori ni ko ni eni olohun mo ati mo se so Ojú ti lórí ilé ìpàṣẹ tí mo ní ìlú láàárọ̀ yìí nígbà tó máa di alẹ́ ìsì yìí lọ́nà mi ẹni kí gbé ti kó parí pé ní ìlú àti pàgbé sí ìlú ó bí wọ́n ti pàgbé sí ìlú ìlú sùgbọ́n ní ìwà 50,000 nígbà tó máa di alẹ́ olóhùn ṣe bí ọba ní àlejò iṣẹ́ nínú ìlú tu funi ngbe si ni se pare ni luwa ni se ma te si ba ju gbe ni ma gbe so ki o bi ni ni le ni ma se funi ni se ba ni se ba ni se ma se ti pa ni se ni ni bi ni ni ni se ni se ko
0: eh di de duro so pe iwo gbe se laye mi
1: iwo gbe se laye mi
0: mo dagbere fun o
1: mo dagbere fun o
0: faye mi na
1: oh
0: yo yo yo yo yo
1: lord my jesus lord my jesus lord my jesus and you know
0: Kilo se laye mi gan
1: mo pase fun
0: Lorukọ Jesu ti Nazareti
1: Lorukọ Jesu ti Nazareti
0: jade

ti ni eri lopolopo to ba le wa to su kejo ogosodun yi alejo pataki alejo ayo

0: wa eto yin ire owuro lati ile ijosin jo ni tebomi elele Baptist Church oluse agutan wa ni alufa eni owo ati omowe John Adekunle Adedokun e ma ba wa kalo
1: eje ki aka ninu oro Olorun iwe owe ori kejidi ni ogbon ese ke dogbon iwe owe ori kejidi ni ogbon ese ike dogbon eni ti o ni iwora ni aya aru ijasoke sugbon eni ti o gbe kere le Oluwa ni a o musara eni ti o ni iwora ni aya oru ijasoke sugbon eni ti o gbe kere le Oluwa a o musara eje ki a gbadura Oluwa je ki oro enu mi ati isaro kan won olugbo mi ko se itewogba ni oju re Oluwa Olorun agbara wa ati oludande wa loni ojo kerindini ogbon osu keje odun 2026 mo ki gbogbo eyin olugbo mi nile loko leyin odi pe e kaabo sinu ire owuro ire Olorun yo je ipin yin loruko Jesu ohun ti a n gbe yewo loni ohun ni isoro okanjua isoro iwora keyin o ni iwora ninu aye re bibeli taka o so pe eni to ni iwora ni aya re a ma ru ijasoke a ma darogbodiyan sile a ma mu iyapa wa a si ma mu ede ayede wa kini a n pe ni iwora o ni igba ti eyan ba ni ife ti ara re nikan oro miran ta le pe ni oju kokoro igba ti a n fe ki nkan telomiran ko di tiwa nigba ti a ba ni erongba bi pe nkan ti elomiran ni awa loye ka ni ki se eni ye lo to si eyi ni a n pe ni iwora eyi la n pe ni oju kokoro eyi ni a n pe ni wobia inu bi taka oro Olorun so wipe eni to ba ni ni aya re Oluwa re ma n da ija sile ani apere awon to ni iwora ninu bibeli lara won ni Harabu eni to n gan ni opa ajara to je risi pe o dara ju ti Naboti lo gege bi iwe oba kini ori kokanlelogun ese kini ede kewa ti so fun wa elomiran ta tun ri iwa yi lowo re oni Gehasi ninu iwe oba keji ori karun ese ogun titi de ese kerin di ni ogbon iyi ti oga re ko lati gba ebun ti Namani mu wa fun leyin ti o ti ri iwosan sugbon Gehasi gbona eburu o gbeyin lo gba nitori oju kokoro nitori iwobia bakan na ni Judasi eni ti bibeli so fun pe i ma mu ninu owo ti won ba fi si inu apo asunwon won bo ti je pe ohun ni akapo eni to si ti tori iwobia owo tota Oluwa re ni owo pinise bakan na ni Davidi eni to ba yawo Uraya ni ajosepo ninu owe Samueli keji ori kokanla ese keta si kerin yi si mu ikuna ati idamu ba aye re kini atubotan iwora wobia ati oju kokoro akoko a ma da ileru a ma mu iyapa wa a ma fun ni loko buburu bo ti fun Judasi a ma ba ipin eyan je bo ti ba ipin Gehasi je o si ma n yori nigba miran si iro ati ipaniyan bawo la se le bori iwora bawo la se le bori iwobia ati oju kokoro akoko oni wipe ka ni itelorun ki n ta ni ka je ko to wa Hebrew ori ketala ese karun o ni Oluwa ti seleri pe won ni fi wa sile won ni ko wa sile ohun ta ni ka je to wa ka sa fun oju kokoro ka sa fun wobia gege bi Joseph ti ho inu we Genesis ori kokandini ogoji ese kejila bakan na ni pe ka ma se aniyan nitori pe Olorun toju wa gege bi we Matthew ori kefa ese kokanleni ogbon titi de ketalelogbon o ti so fun wa eko ti a ri dimu fun lilo ninu eko yi ni pe akoko iwe oro Olorun o kilo fun wa ka yera fun oju kokoro nitori pe igbesi aye omo eniyan ko duro lori nto ni nikan iwe Luke ori kejila ese kedogun gbogbo eniyan pata lo se se fun o ko ni iwora o ko ni oju kokoro gbogbo wa ni a le bo sinu adanwo na bi Arabu bo ti le je pe o ni ogba jara to dara sugbon iti o je ti elomi ilowu bo ti le je pe Davidi ni iyawo to po ti won si dara sugbon iyawo Uraya ilowu ko miran ni wipe wobia iwora a ma yori si aidara a si le bori re ti a ba ni ife si olorun ta si tele ki oluwa ko ran wa lowo e je ka sure oni oluwa gbogbo olugbo mi laaro yi mo sure sinu aye yin e segun emi iwora e segun emi oju kokoro e segun emi wobia gbogbo emi iwora ati wobia ti yin aye yin lenu olorun gba yin lowo re olorun da yin de lowo re olorun tu si yin sile lowo re olorun saanu fun yin loruko ti jesu iwora koni ba ibi yin je loruko ti jesu oju kokoro koni ba idile yin je loruko ti jesu anite lorun olorun fun yin ni isegun lori re e ni gbo ko buburu bi judas ti gba o bi ipin gas ti baje ipin yin o ni baje loruko ti jesu christi olorun da yin ni de lowo iwora jesu da yin ni de lowo oju kokoro emi ma da yin ni de lowo ipa ti agbara ota egbe mi te lorun loruko jesu anfani atori ofe te fi saku o ni bi ti iwora wa bi joseph ti sa ni waju uyawo potifa mo so pe loruko jesu if ori ofe lati sana olorun fi fun yin gbogbo emi aniyan gbogbo oni ti se bo oni ti lo tun mu yin bo sinu igbora olorun tu yin le loni olorun da yin de loni olorun so yin dominira loni loruko ti jesu e ni bonu ewu iwora agbara orun yo sijibo yin emi ogun yo ran yin lowo gbogbo olorun yo yin ka olorun o gba yin lowo awon oniwora awon oniwora ti n fi wora re yo aye yin lenu loruko jesu olorun gba yin lowo won awon loju kokoro ti won ni ote won lorun ti won wa n dubu ona yin loruko jesu olorun o mu yin bori won nitori ori ofe olorun lo se yin anu osogo lori yin gbogbo nte ni loruko ti jesu yo tu fun yin loruko jesu e ni tawona e ni taraka e ni toroje loruko jesu abu olorun yo si gbe yin ro olorun gba yin lowo emi wo bia gbogbo awon ni wo bia eniyan olorun ya yin ya won oga ogo tu yin sile ninu ide won ninu agbara won ninu ise won loruko ti jesu christi gbogbo eni ti soju kokoro ni yin olorun fo won loju gbogbo eni kan ti o fe ke raye lo olorun di won lowo loruko jesu e wonu ogo yin lo loruko jesu e wonu iserere yin lo loruko jesu e wonu ayo yin lo loruko jesu e wonu idunu yin lo loruko jesu e wonu ifokanbalẹ lo agbara oga ago ogbe yin ro loruko jesu oju oni ti yin o loruko jesu ota oni yo yin o loruko jesu iya oni je yin o ore ofe olorun yo si to fun yin e wonu iserere yin lo loni o e wonu idunu yin lo loni o e wonu orire yin lo loni o e wonu isogo yin lo loni o ife olorun yo si se mo yin lara loruko jesu ona la fun yin ni aye yin yo ni tumo rere loruko jesu ara oro yin o ara otu yin o idunu ni ipin yin o ose yi ose re yin ni ose ibukun yin ni loni ojo 24 osu keje olorun yo pese fun yin gaga bi oro re ninu ogo ninu ola ati ninu ife re loruko jesu yo si dara fun yin ogo ni fun oruko oluwa jesu oluwa wa ire o
0: e pade wa fun akoto eto yi lojo mejo idede akoko kan na oluso agutan wa ni eni owa ti omowe john adekunle adedokun ero ibanisoro wa ni 08039501349 lekan si 08039501349 titi ojo mejo ka pade layo emi ni ti yin to to joy oladejo

0: lai
1: o kere se number
0: ti sheiki gunmi orilede wa Nigeria lowa o baba won tun ti tari oro lo sile Burkina Faso nibi ti e ti salaye fun eni ti se olori won be mo ologun ni won Ibrahim Taure n lo ko baba o se lola yi pe omo kere gan ni
1: oroyin eleyin na o punch lo gbe jade lo ro to ni nibi ti won ti so pe ekan gbogi kan lada awon iko ti agbesumo mi iswap to je pe to je gboje kan ni wipe ohun gangan ni olori eka to mojuto
0: oh my god
1: no ba ni oluwa mi baba na fada
0: owo mi re loke bo ti na yin
1: baba na baba na fada my fada mo gba fun yin o won ni be ni ninu oke
0: ninu na ti ni o mo se front jog
1: ni ti se awon le kan ma se je pe to ba ti mu won gbe jita le olo ni ma ta mo no wa nba mo ri video kiri cruise is in for ya we wan country ani won tun ni kike kan mo lu jazz
0: ko tun ma jo
1: ko mo lu jazz ko te mo lu sa mo lulu fun wa ka ma yo te ri te ba wa oju lu awon awada to lomo akọ ata wada pe ibe ti nro o nbe lọwọ omo ologun le
0: o wa lọwọ won o
1: ikan wa te pe mo bere mo jo ni o gbadan na ro
0: be ni
1: mo bere te mo jo lo won tu wa jo ma se boya da je ma se training ti wo je lo dara je soja ibayin o
0: je pe ofare ogagun to ti feyinti ni o Hamza Al Mustafa
1: okay
0: ohun abode o soro nti e o gege bi en to je ke on gaga ni olori ko eleto abo si eni to je olori ologun lo le diwa Nigeria tele ri to si do logbe ebe mo won daada general Sani Abacha retired ni ikulo retire won
1: ki baba tin be ni
0: orun baba wa tin be ni on si nfi nkan ranse gidigan latorun kolon ko sanu wa nigba ti Ali Mustafa soro pe kilo wi ni o ni foran to sele lojo na gan nijo ti Sani Abacha dagbere faye pe o digbo
1: to wa lakale
0: be lowo to mbai
1: onre
0: ah oga so wa tu gbogbo to sele ninu foran ohun e ma gbe ku onikan ni omo luabi o e gbo ba koko re ba titun
1: oda bias si ko ba to e gbo ekun re royin le eleyi na jade ti punch gbe o wi pe ijoba apapo le Nigeria mo da gbogbo mo rile ede Nigeria loju pe egbon
0: won tun so o
1: ko si eto kankan pamo lati tun se alekun owo ina ba o ibi e ba tin gbo agbele gbida oro
0: okay
1: ibi e ba tin gbo agbele he ibi e ba tin gbo ojulowo asan iro ni e ma se da won lohun aro okere bi o le kan mo din
0: o da iwe iroyin Sunday Punch na gbe iroyin kan bode o lori ikolu awon are ile ti gbe nile South Africa won na omo Nigeria meji kan ile to je pe oba ti je won pada wa sile ori ko won yo won ni ko wa won wa bes ni pa bi won si ya bi dun oro o ohun ti oju won ri nile South Africa obirin kan ti e soro pe a fun opolopo ojo lohun atoko ohun na fi ya katakata sira awon tawon ofoju gan ni ara awon onise wari awon kankan be e tan ti padanu sile South Africa lohun le to je pe ohun oju ri o loro tawon o enu o gbodo soko awon oloyin fun awon ile de wa Nigeria le to na fe lo gbe nile South Africa ki wa ni awon to pabi to ti ya bedu nbe e gbo la ro to ni o ti fun tele royin gba
1: ibi ti beauty finu bi ati ni ojuri enu ma ni le so ibe leyin kan tun kan pe ma wi o

0: tun ma san fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbogbe lakotun ajeje na ma lagara to ni ugbayugba owo to le ni 1,000,000 naira 50,000,000 naira lo wa ile lati pin kaṣe ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbon tan o se gbogbo eniyan mu kewe wa gbon be bo se nta yo meta lo ma gba anfani ogun ta yu kan gba anfani marun to ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba o le me se beta
0: o le ta pẹlu kodu e lori splash fm *347*1004*1# lori ilagelu fm *347*1004*2# bẹẹ lo si tun le ta lori website www.kashe.ng ẹyin eniyan mi ẹ má dúró ẹ má rosẹ akoko yín lati kashe ayẹyẹ ọdún kejì kashe ogunlẹgbẹ èèyàn ló ma

0: bi aserin ninu ile itokun ni osu yi ati odun ti a wa ninu eyi eje ka ma ni ninu aye wa ni mo lara e ninu okan wa pe ami olorun se wa lara mi sibe e se ko ti se kuro olorun si nwo kaakiri bayi o wo awon ti ami yen si wa lara e ti o le pe bi omo be ni o fi si awon kan lara sugbon ninu akiesara kokan tabi iwa o ti si kuro Olorun de nwa kiri pe ami eda ami ti mo fi somo yin lara da a fe gbo topic kan laro yi ti o se se ki o mu ami Olorun kuro lara eyan ti eyan o de ni tete fura eleyi ta fe so ye o ni se pelu ati omode ati agba boya ki so pe lati gba ti a ba tin dagba bo lo ye ka fi akiyesi si eleyi ta fe so lori eto yi laro yi awon ko wa ti won rin ninu e loni won ti di awon ipele kan sugbon tori pe won rin ninu e won gba pelu okan kan won gba pelu okan ife won gba pelu okan irele o mu won de ipele giga loni asile ri won sugbon awon koko asiri abayori ti o te won lohun eleyi to nfara won eleyi tawon eyan ri lara won to le so pe ah n to fare e wo kini mo nso baba mi ti wa nbi laaro yi tori akoko yen sare odun mi pe won pe die kan to wole sibi tori mo fe ka lu akoko dada ni be ni daddy ago mewa la pisa shuma mo po na te tin bo jina
1: se luwa dan e ma bina
0: so e ja ti lo sinu e laaro yi mo ki ka bo daddy le kan si prophet doctor ade agbo baba peculiar lati ori oke eri majemo anu to wa ni asunle ni ilu Ibadan na ni baba ti wa laaro yi daddy e ka bo
1: e kule atoku se dada la ba
0: e ko so gbolun ko ka to lo si ni se laaro
1: bi o ti n gbohun mi ati iwo iran lowo tu ku fosu keje ki owo wa o te
0: ami jesus
1: anu to sile kun osu yi ti o ti laarin ojo die si akoko yi ko pase kire ti wo jade nu e
0: ami jesus
1: a o silekun rawo fun o
0: ami jesus
1: la lare o si ni dasi asan
0: ami jesus
1: o ti osu yi
0: ami
1: jesus oluwa to lugbara wa
0: ami ami
1: ami lorugo jesus
0: e se daddy ti etun wa le ni lori eto pelu wa
1: yo dara fun ma e ku ise takuntakun yin onire agbara yin
0: ami jesus
1: ogun olorun laye yin o ni sikuru
0: ami jesus
1: ile ise yi o ma sare
0: ami ami
1: yo ma sare fere re yo ma doju ti awon akegbe re
0: ami jesus
1: lorugo jesus oluwa wa
0: ami ami lorugo jesus bo pe ipade ti bere la fun ajodun odun kefa bayi lori oke sugbon ile toku na amo eyan ma gbo dada si lori e latori eto yi ati awon etoku lori ikon ni wa nibi loruko lowa hey daddy ibawi gigba ibawi o ti mo ri ni pe gbogbo eyan kon lo abi ko pe gbogbo eyan kin like kan wa so pe o se kini dada
1: ohun ti o ti gbogbo aye si ko taye wa loni na ni gbogbo aye ti didakuda to da bayi nitori pa ko ibawi
0: okay
1: ibawi ohun ti oluwa ni ka ma se ohun ti oluwa fe ka se awon to fe ka je awon ti o fe ka je awon to fe ka mo awon ti o fe ka mo awon eyan ma nko ibawi loni in fact onlo ba gbogbo ede ti gbogbo ede wolu kolu ati nu se oluwa o ati nu se ti ara omo kan ti oga nko ni se ti o ti gba itonde ti o gba ibawi nbi o ba ti ba de na o na ti doga
0: o ti doga niyan e ja wo awon omo yen lati kekere rejecting correction
1: bi won wa ti n ko yan te iya ba ti ko ibawi to ti n ko ti kun si ibawi ko le de eyan laye ara o de le ronun to wu ko ma se o to ko baye na ni ai gba ibawi ti olorun ni to fun awon baba wa adamu ati efa ninu gba ideni e ma se leyi o eleyi ni ke se nkan baye e ma se sugbon tori pe won gba ibawi won ko iti ku si ohun ti oluwa so won je iso
0: okay
1: iso yen aigboro yen lo silekun gbogbogun ti aye afa mo lojo kan ta ba tolorun ba fun wa lore fe ta ba dorun ta ba dara wa mo o ye gbogbo aye omo bu baba yen
0: eje ka mo bayi daddy o se se keyan ma se nkan ko de se asise lori e ko de ma tete mo pe ohun se nkan to ro
1: bi eyan ba se nkan to se asise lori e to tete re ni pe pada olorun feran e
0: ati mu lo si ibi ti mo fe ke ma mu an lo be yen am lo be sugbon kilo de ti awa kin fe gba pe en to correct wa o fe
1: ro wa parun ni
0: wa emi
1: parun ni
0: bibili so be oni ikilo ki kan wa fun eni ti o ko ona sile
1: eni
0: to ba si korira ibawi oni yoku
1: oni en to ba fe parun lo man ko ibawi te ba re en to fe je eyan laye tayo tayo ni fin gba ibawi
0: tayo tayo lo ye ka ma fi gba ibawi
1: ma sele ki se ntori eni yen bo ntori iparun eni yen ni won se nso awon kan yen fun
0: tori iparun ojo waju
1: eni won bi iparun ojo waju ni bili ko enike to ba ko ibawi yo parun bili yoku ninu we job ori ori iketa din ekerin din ni ogoji ese ikewa o si won leti pelu si ona eko ibawi a le pe ibawi ni eko ibawi de eko bili bo si won leti si ona eko o si pase ki won pada kuro ninu aise dede bi enikeni ba lo ba nko ibawi o fe tesiwaju nu aise dede re ni aise dede ye ni si mo silekun ogun iparun oni mo ki emi kuru ma se yo ba gan ni ma se logun
0: mama be ni
1: to ba ti se aye o mu bo ba wa ti gba ibawi o se se ko ti ara re sinu koto iparun ninu iti ki yo si enikeni
0: kaya
1: ti yo le gba yan pada kuro ninu e gbogbo orilede aye iba ti da bi a ba le gba ibawi olorun
0: e wo ni e je ka wo awon omo e je ka mu eh laarin awon omo wa to n dagba yi opolopo omo o prefer lati joko sori phone yi
1: o ti an so
0: ma so pe ju phone yen le
1: ko ni down
0: awa binu
1: omo seri oni mo se ma nso seri
0: gbogbo ani won ja si won omo
1: to lo ni internet iya ati baba tin bimo lasiko yi awon gan lo ni oro iju tori nti won fi nko awon omo yen ko la awon omo yen nilo
0: god bless you sir
1: won ma so fun omo kekere o ti mo gbogbo to le se lori phone ori phone ina na si ti ko gbogbo ise okunkun ori opo won ti wonu egbe buruku oni won ti
0: mo expose ni exposure
1: ibarun la nti awon omo yen si
0: aya
1: oni o je kan omo yen o fe se la la kan to
0: ni thank you sir
1: gbogbo nta won kan jiya fun la won fe ni lojo kan tori won so pe won le ewo omo bere kan won so laipe lori online laipe na lati ka pe tori o ma nse content creator abi whatever o lati lo ba omokunrin kan ni Anambra iyen la iyen bre iyen disfaji o ro po un fe o ro
0: po mo ati
1: e fe se content ni o wa ni iyen wa ni ohun o le se content lai basun o wa ba omo bere yen so mo 20 years o wa basun tan gba to basun tan omo yen pada lo so fa won bi e le tori pe won ba abale
0: je
1: lo tori e pare omo yen lo pare
0: kaya
1: so bo ka ni awon obi e ti to sona tan ti fun ni ibawi
0: ibawi e
1: ikolu e ko
0: ni eji to wa yi
1: o
0: ti ni de le yi o se ma ni o ma wori o
1: lati se awon eyan o se mo nitori ere ogo ati oro ti akoko re o ti pe ti won sa won
0: ni e bo ye je ka won pe boya ona ti awon obi fi n bo mo wi ko ni won lo e se pe elomi yo na ohun bo mo wi ni sugbon o attack e ni iyen
1: ko sa iro ko si anyway ti ibawi o le teni lorun atokun ibawi o le teni lorun
0: ya
1: I like that ma
0: se le ko dun mo e
1: iba
0: de ko lara ni
1: o gbodo mo iriri ibawi to ba ti mo iriri ibawi ki se ibawi
0: aya mo like oro yen sa
1: to ba ti mo iriri ibawi ki se ibawi
0: ki se ibawi
1: lekan re mi lekun o ni ibawi o dabi won ayo nisisi
0: ni bibeli lo so be ni sa
1: o nu te wa fi kon
0: fun ko ti
1: ye wa
0: beni
1: o ni ibawi o dabi won
0: ayo o ni gbogbo ibawi ko dabi won ayo nisisi ebru bi ko se ibanuje
1: ni ibawi eni won ba wi te ba ti to ba ti je to o tumo si pe ibawi yen wo lara e we ibawi e se tan so yi ma de se bayi ma se le bayi te lo mi ba tan so pa fun bayi lo mi
0: a te ji church ni lo ko church ni
1: lo change church
0: da wo ni ara ye bo church
1: o fo ma korin loyun won ni ko lo lo su meta ninu kini
0: ko fi ronuku wada
1: o gbe ebun e lo bo bin ni o lo se opo pastor te ri kakiri ti church fi po o lo je church o po
0: ko le duro
1: opo wo opo won o gba ibawi la bi awon olori to ti won to ko won e wa wo iran ta wa yi
0: ke
1: si bawi kankan mo la toke la todo awon baba baba fun ise oluwa la won gan o ti le fi bawi on fun awon omo keke ke tin dide nu ise oluwa nitori won gba ore lowo won na
0: aya how we about you
1: gbogbo won fe gbore wo mi gbogbo won fe gban ebun ebun wo bere nbo lo tin bo awon lo gbe awon la le pe ni atokun re
0: ni nu e mi
1: se oluwa awon lo lo le gbe nu e soro awon lo le pe kan so fun pe lagbada n to nse yen oto so awon lo fe be ni ojo teyan ba ti le n to so fun pe n to se oto eni yen ti wa ninu koto ipam
0: ebun na be di so yi opolopo olomi ni won ti pa sinu aye bayi
1: o ni e wa wo ki se yen nikan ni ese bi ti an ka ninu we job yen
0: yes sir
1: oni bi won ba gbagbo ti won sisin won lo ojo won ninu irora ati odun won ninu igbadun ko si igbadun laye mo nitori pa ti ko igbagbo olodun nitori gbogbo wa fe da gbogbo wa fe doke lekan na gbogbo ala fe di woli agbaye gbogbo ala fe so aso tele se gbogbo eyan lolorun fi se woli iran ni se gbogbo eyan lolorun fi se isin ni awon kan wa kankan ma ranse ranse lowo ni mo ni baba kan ti mi le daruko won lori online yi mo no ni am lori
0: lori eto bayi
1: eto yi ti le so baba yen ojo ti mo ba baba yen pade ti won ko ona wa minister ni 25 years church wa leko ojo ti mo ri baba yen ni kilo nfe da church ile fun mo ninu ise ranse to nwa o lo pe ohun ni ojo ina fi gbogbo check ati nkan kan gbogbo ati lo minister loruko ise ranse tan ti lo minister
0: oh my god
1: won kojo itan ko lo fun baba
0: to ni church gangan
1: ni church yen
0: aya
1: mi lo ninu awon omo ise iranse isin lo le se
0: hey
1: mi ni olohun lu emi ni mo fe gba ko si remittance ko si kankan ko si ibawi kankan ohun ka lu ku kan fe je olori
0: se to le correct e
1: ben ohun ka lu fe je olori ati to to ati ti o to gbogbo ala fe di olori nigba to siku akoko die ta ti to danta feda
0: eje wo bayi dade ose to koja lati bere okan lori eto yi awon eyan de pe leyin eto won tun pe mi in fact awon to tun pe mi ti o je pe lati oke okun won ti send message lori kota so nipa pe opolopo decide pe ohun ni lo church mo ohun ka mo sin olohun lori online bayi ohun mo gbadu awon ninu le awon kan wa lo mu point kan wa pe ka lo bi opolopo won lere won le duro lati gba ibawi
1: awon bi fe gba ibawi won o re nti o ba won
0: e ma soro dibe e bawo la se wa le je e to le bayan we how can we correct rightly or wrongly
1: excuse my sherry gbogbo awon ti o ye te ba re nikan to lohun lo church mo
0: okay
1: e lo bere lowo e dada
0: okay
1: nbo lo ti sin
0: okay
1: nbo ni ipinle se ranse yen ti bere
0: okay
1: tori gbogbo e lo from lati in time memorial ni gbogbo ise iranse ni ntan fi pile olohun so fun mose bayi ni o se se bayi ni ko se se awon to je pe etan na fi ko won wonu church ti won wa denu church tan na ri ti o da nbe tan na wa bere si se ti olori yen wa fe mo ba won wi ko le ba won wi o tori won ri apere ibawi latara ti e gan
0: so ibe yen ni ka ti kokko bere gan
1: gan be ni
0: ka ma ba won ti o lo mu wi
1: pa o lo mi o ko wa le ba wi o
0: eye yo baba tu ti so nkan mi o ka ma tu ba won wi ba
1: e le ba e se le ba wi o
0: ah o ba ton
1: the only thing ti awon yen fi ma je bi olodun ni wi pe bibeli so fun kan ma ko ipejo pa ara
0: sile ara won ti ko ta so gogo ni
1: ti won ba debi tan ba ri nti won fe won le lo church mi lati lo gba eko
0: okay
1: se ri titi disi ni awon omo olodun to fe gba eko o toro eko to ni kuro si wa
0: won le duro ninu ibawi
1: won ri bi ti won o ti so won o lo bi won o ti gbon
0: ah nkan ma wa sele bayi
1: ise isin wakati kan ise isin wakati kan bo
0: okay oda
1: so gbogbo nkan yen o le je ka won eyan gba ibawi
0: gba ibawi
1: won awon tan de ti mo gbo church kan mi o ni daruko e
0: okay
1: won lo gba ye won lo gba won ni won lo gba 1 billion naira lo tori won fe bere church
0: iru church eja fi yen lenu
1: ko le si ba wi kan
0: e ma ja lo lo lo be yen
1: o fe pawo e yo pawo e pada
0: eje ka wo bayi eja pada sinu idile ti bawo na se le react say correction ti o ye se mo pe mo ranti pe bi ose boya ose to koja bo se boya ose bi meji seyin e pe mi
1: e mo pe soro debe
0: beni e pe mi lati ba mi wi fun kankan se wa ri nkan te ba mi wi fun yen eyan ko ti kokko pe mi bi osu to koja se ri gba ti eniyan ma so ohun bi pon attack mi mo si nsunkun mi paro sa o ri phone ni be mo bu sekun mo wa bi mo wa ta si ro mo ikiri fe ki se ikiri mo ja zo ku eniyan ba yare a court ko ya pe mi mo pe to mi mo pe o ma to be mi o ko ma take to be yen o eyin tun wa pe mi lose to koja eni pe ngba te so mo wa da ke lo how can we react
1: really
0: we so ba wo la se le react e fe ka ko won yan leko ka to ku lori e to ran lo sinu ajodun to to wa lo ra yo sugbon mi fe ki ara waste time yen ba wo ni ka se accept e
1: ayo ni yan fi gba ibawi
0: ko wa kin ronun daddy
1: ayo ni yan fi
0: ki ma so fun ani ikaye won ti wa dodo wa ni gan ayi ikaye be se nwo so yi ko bojo mu ki do ma koko wa ninu mu
1: se ri te ba re ni to ba yin wi
0: yes
1: sir sister e lo dupe lowo lo
0: ti je ba re ni to nba yan wi
1: te ba ti re ni ti nba yin wi e lo dupe lowo olorun te ba ri awon agba ti won le soro ibawi ta esa o tun le nbi to nbi to ala to alagba asire omo kekere mi gan le mo so fun agbalagba pe
0: bayi ni ke se
1: imole nti o tan sagbalagba yen omo kekere ya le fi han
0: kai
1: ewo
0: kai
1: ni igba ti awon to gbadun olorun ninu bibeli won gbo ibawi ni omo kekere ba ewi agbalagba ba ewi o le dun eni to to ki soju en to ba ewi yen gan lo ti ma react o pa
0: mi ko fe defend
1: abi ko en to ba e se ba ti en to ba wi to defend
0: pe no en ko te
1: blotan dis disobedience person eni to fe ti o fe gbo ran ti o fe gbo ibawi ni te ba de ti mo ru won e ma ba won faju tori e tun fe je bi lori pe n ba eni
0: wi kai
1: but e ba ti re n te n ba wi ah e se sa e se ma mo ni o mo pe nkan yo mi o mo pe bo se ye ko
0: ri ni ni
1: mo pe ba e lo e ke se den te ba ma ba yan wi sa abi ma e ma ba eni wi ni gbangba
0: god bless you tori ibe yen mo fe ka pare ese den pe bawo la se le correct wrongly because elobi mo fe un
1: correct wrongly you can correct people wrongly when you correct
0: them you correct them wrongly
1: ben ben won se
0: be fun iru moto ni o ti ma fun ni epebo
1: won se be fun omo mi kan lojo kan
0: o ti daran le loni o ku o
1: won se be fun omo mi kan lojo kan
0: omo ya sa lo
1: ti ti mo ni je ni o ti mo ni omo mo de fe le bu seku
0: imagine that
1: mo wa so fe ni ba se n ba yin
0: ko ni yen
1: omo iba yi kona se nse bayi na se ma nse se ri ibi ti e de yen e je n ba yin tomo lesi tan ba ba yan we wrongfully o le tori e wa di eni ti o di ogbontarigi ninu ise tan ba wi tori won ba wi ni ona to to
0: pelu ife
1: pelu ife na fi n ba yan wi kii de se pelu igbe se n gba te ni mo ba yin nigba ti mo ba yin soro se mo ba yin soro pelu igbe
0: no e kan ko bere se mo le soro o
1: omo mi mo se mo le
0: ba e soro o
1: otitọ ni tori ki se gbogbo yen lokan won mura tan fun ibawi
0: fun ibawi
1: so eyin to kan ba de mura fun ibawi te ba ba wi ni gbangba eyin mo tun jebi tori won mo ro pe fe fi gbokun ni so bo te ba ba wi ni ah lagbaja bayi te ba ba won ni ore oro ti ore meji ba so ti won ba rerin jade
0: iro na pa funra won
1: pa funra won ni bo ti iyan meji ba soro nbi kan tan teni kan tan binu jade owo to to kuro na so funra won oko ni bo se le baya wo ewi iyawo ni bo se le boko wi mo gbo yi mo gbo kan lo mo gbo kan lana si mo de fe le ba ki oko pe de iyawo ti le ku mo
0: ah o ba tan
1: won lo ko sun sinu moto be lo ku si
0: ha to lo mu pare ti be
1: o te le ronu para oru le mu pa sibe
0: asha
1: ti ti ti emi ni mo lo yin dole
0: ayayayaya
1: ipade kan ti pastor kan bere se mo ni so pastor yo
0: awon yo o ha akoko yen sare o mi kawo yo da se dan so laro yi
1: pastor yen bere program o wa nse program lo iyawo lo nfe ko wa lajo se po pelu pastor ti lo de
0: asi mo ko nse program lo wo
1: ni pastor ti pari pade
0: but
1: then to ma pari pade to ma wole iyawo ni osaye mo ibi wahala ti so ni ki wa lo mo ba so ni le pastor gbe moto olohun lo
0: baba bota
1: ori oke ona ori oke ni moto ti pa won meteta
0: aya olohun
1: so awon ibawi ti o ba ni ti o ba
0: ti o ba ni ife ninu
1: ti o ni ife ninu be ni
0: mm pe ma de yo mo ma je ko mo ma je ko mo
1: be ni awon ibawi ti o ni ife ninu pa lo ma nyori si
0: mm
1: be la won mi na ma so eh odori ota ni iwo to n dese yen o ku lola ni
0: kaya
1: o ti
0: poju
1: o ti poju jesus gan
0: fe ni
1: o ni eni ta munu ese yi o eni ti o ba ti dese kan ri oni
0: koko mo ku ta o ku le mo
1: ngba to de ma ko le ni kokan o ka ku ri ti e awon na okan won gbogbe so bo se bi ba wi se ri niyan tan ba ti ba e wi tokan e ba ti gbogbe o ti setan lati tesi waju niyan o setan lati gbo ku ni ilera e niyan wa wa bere si ni ayo ibawi excuse me ayo wa nu ibawi ma
0: wow
1: ayo wa nu ibawi wa
0: Hey, akoko yen sare sugbon eleyi mo fe ki daddy ti ba obi soro won ba awon omo soro won ba awon iranse olorun soro ati awon to jo omo ojo obi mi boya bo se bomo yen wi lo ti poju abi boya ona to lo o tun attack se won le tun se because I'm build the character ni I'm build the future won ni won se le tun won pe abi
1: be ni o se le tun won omo to baba to ba binu wa tun pe pa mi o ko
0: mi o be wi mi o ni o ma mi o ba bi
1: mo kan fe ko ki si
0: nkan bayi ni
1: e wo temi ati yin so yen e mo ye awon to e pe won a follow precept yi ti won le tori e pe ah mama akoko yin na tin se bayi o mi no se bayi bi awa bi olori bayi awa ta de mo bi ti mama akoko yin ti nbo awa le so pe ah mo nkan bayi mo nkan bayi ta le so pa e ni so o ni be eyan se bayan wi ti eyan o ni jebi ti eni ta n ba wi
0: o so
1: nu pa lori oro ibawi
0: oro ibawi mo mo pa awon eyan kan ti re kankan mo la ro e bibi ni e ma nusuru labe ibawi eja musuru labe ibawi pe ka ma ri eyan to n ba wa wi bi pe o feran wa ni o ki se kokorira wa
1: be ni ko fe ko pa
0: ko fe ka parun ni
1: ko fe ki eyan se
0: mo mo pa awon kan ti mu ti won dani obi tabi lori na to si n lo ona lati ba omo wi ti o lo ife eni o ko tun ko ba si ni
1: o ko ba ni
0: eje ka check arin yen o eje ka check arin yen eje ka check arin yen eni ko be mi soro mo ni mo bu seku eni kan ti gba mi soro mo pe e se sa
1: o ni ba ti se ni eni to ba yin so la kokko yen so mo ipo te wa
0: ti mo wa
1: ki n to ba yen wi ma mo ipo te ni mo wa
0: bless you
1: tori te ba be ni ewi ni akoko ti ipo to wa o da to
0: abi lati mature lati gba nkan yen
1: eni te ti e mo ohun te ni yen nla koja iru okan wa ibe ni a ti n ja ogun to po mo n to wa lokan eni yen elagbaja nkan to se n jo ni yan da o bo ti se yan da o niwaju gbogbo eyan abi nibi teni ti n ronu aya ma e pe
0: kini o se je bi bawo ni o tun bo awon oje tun se n ti ole bayi
1: si mo boya n to se yen ni fi munu ara e dun pe ko na sa ti e ma
0: fi mo ronu para ara danu God bless you daddy irin ajo ọdun mefa lori oke ma je mu anu awon kan ti ba won wi ti won gbo
1: ah awon to ti lo ti po o ah awon to ti lo ti po o ti e wa won to lo yen to po ma awon pastor ni
0: ki lo wa di to
1: se bayi e ma se bayi awon e lo po ju to lu won fe sare won fe
0: je ki se igberaga niyan sa
1: ona gbogbo
0: la ni we are not teachable
1: ona gbogbo la ki le pin si a le pin sori igberaga a le pin si iwora
0: iwora
1: bibi ni pe awon iwa kan ni iwora en awon to n se iwora awon ti o fe gba ibawi ni
0: bawi God bless you sir
1: So lo han so pe ni ajo odun mefa e ko ti mo ko ma
0: yes sir
1: lenu igba ta dori oke
0: yes sir
1: oju e ko ti mo ti ko latogbo odun ti
0: ele alezo yen leni daddy.

0: tun ma san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbope lakotun ajeje na ma lagara to ni yuba yuba owo to le ni 1,000,000 naira 50,000,000 naira lo wa le lati pin kaṣe ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbotan o se gbogbo eniyan mu kewe wa gbon be bo se nta yo meta lo ma gba anfani ogun ta yu kan gba anfani marun to ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba o le me se beta
0: o le ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1#. Lori ilajelu FM *347*1004*2#. Bẹ́ẹ̀ ló sì tún lè ta lórí website www.kashe.ng. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ má dúró, ẹ má rọsẹ̀. Àkókò yín rè láti Kashe. Ayẹyẹ ọdún kejì Kashe. Ogunlọ́gbọ̀n èèyàn ló máa Kashe. Ṣo ti Kashe? Mo ti Kashe.